0: Hello, good evening. We're back. Ayan, nandito na tayo muli sa ating Gibson FM 104.7. At of course, ay nandito na ang ating mga surprise, ang mga guests natin, ang mga beautiful people. And nakaka-excite kasi talaga naman napakawala kaming katigil-tigil, nakaka-chika-chika dito. So, bago ko umpisahan, I want to introduce one by one. O sige, mag-umpisa ka na. Sino mo nang nasa una? Sige, one by one.
1: So, I will introduce...
0: Yeah, naririn. Ayos, lagay mo yung...
1: My...
0: Lagay mo yung...
1: Introduce ko tong ano.
0: Yan, yan. Pakinggan kami sa tayo muli sa ating Gibson FM 104.7. At of course... Ay, nandito na ang ating mga surprise, ang mga guests natin, ang mga beautiful people. And nakaka-excite kasi talaga naman napakawala kaming katigil-tigil, nakaka-chika-chika dito. So, bago ko umpisahan, I want to introduce one by one. O sige, mag-umpisa ka na. Sino mo nang...

0: Clap, clap, so, double.
1: So, Mindanao represent.
0: Welcome to Gibson FM, yeah, thank Philippine you, Ate J. Radio thank you. Program. And sino pa ang ating second?
2: Hello.
0: Yeah.
2: Magandang gabi. I'm Lloyda from Samar.
0: Yay!
3: Yay! We have yes, Samar now.
0: May Dabao from Samar. Oh, may Waray man.
1: Waray ngani.
0: Waray ngani. Ngani. I love it, I love it. And then you?
4: Magandang gabi. Ako pala si Jerkin from Davao.
0: Duterte! You ka, Duterte! Yes! Yes, yes, yes. O, diba, Duterte? Okay. Ate! Ikaw naman.
5: Hello, good evening, everyone. I'm Cheryl Glade from Davao City.
1: Yeah, yeah, dali Davao.
0: All right, next. Oh, yun na, yun na. Ito na, ito na, ito na. Si Mama. Okay. Conscious eh. Tige, tige.
6: Kaya ko lang si Ate Franz.
0: Okay.
6: Kaya mo yan.
3: Let's go, let's go.
0: Go, go, go. Okay, go, go.
7: Hello, good evening, guys. This is Franz from Davao. Bisaya ni.
0: Uy, dami natin Davaoenyo dito, yeah. Ah, very nice. Uy, asan ang presidente ng Alay Kapwa?
3: Ay, oh,
6: siyempre.
3: Ay, oh, diba? Siyempre.
0: Okay.
5: Ah, di siyempre, ito naman si Aileen, oh, diba? Taga Davao na rin.
0: Oh, ako naman po si Gina Agustin, ang ampon ng Davao City. Yeah! Ampon ng Davao City kasi nampun ko na si Tatay Duterte, di ba?
1: Yes.
0: O, di ba? Ampon tayo. Ako, ampon na ako ni Tatay. Hindi lahat tayo ampon ni Tatay.
1: Yes.
0: O, di ba? Lahat tayo anak. Yes. So, of course, ayun na nga, nakakalungkot. Nandun pa rin sa
1: The Hague si Tatay.
0: Yes. And then, alam mo naman ang mga chika ng bayan, ako, papauwi na daw, hindi na daw matutuloy itong si ICC, may ganyan-ganyan. Pero, oh, kalungkot, nandun pa rin. Yung mga daldalan nila, hindi natatapos. Pero yung yes, matanda, nandun.
1: Nandun sa loob. Kawawa.
0: Pero, you know, all of us, we're praying na sana makalabas siya na.
1: Yeah. Kahit kami ito yung nagdadasal lagi.
0: Lahat tayo, kami lagi, oh, as Aaron, we are praying na talagang
3: safe siya.
0: Safe siya, safe na makauwi siya sa atin.
1: Makauwi siya ng healthy pa, healthy makikita pa niya, pamilya niya.
0: Correct. Oh. Yes. Na makauwi siya sa atin ng one piece, ng buhay pa.
3: Buhay pa, yes.
0: And alam mo naman ang ICC.
1: Yes.
0: Maraming ewan ko, di na ako makasalita dahil
1: oh, kasi
3: dami mga ka-etchosan.
0: Yan, tama. No. Yan ang word. Etchos.
1: Etchos.
0: At ngayon, may ang dami pa nilang etchos. Ang dami pag-uusapan pag talaga dating sa Philippines. Ha? Mm. Nandiyan ang
6: Flood control.
0: Nasaan na ang pondo na nawala? Diba yung
4: na sa
0: bulsa nila. Bulsa nila.
4: Bulsa
0: ganun, ano. Bumapit ka sa mic para maririnig ka. Totoo. And then, ano pa? Ito ka, mayroon tayong bago.
1: Ano?
0: Si Romualdez.
1: Ah, yes. Hospital arrest. Hospital arrest.
0: Oo. Nasa hospital arrest.
6: Ano ba yung nangyari, no? Kasi, pag si Romualdez, kahit mali, kinakampihan.
0: Ay.
6: Alam mo yun. Tapos binigit talaga nila mga Duterte. Ako kasi, born and raised sa Davao, nakita ko talaga yung improvement ng Davao.
0: Ay, talaga.
6: So,
0: yes, nakarating ako doon.
6: I'm not just saying it because doon ako pinanganak. Mm-mm. Lumaki kasi ako doon at nakita ko yung pamamalakad nila.
0: Correct.
6: Correct.
0: Safe. Correct.
1: Safe.
0: Correct.
6: Mula nung mayor pa lang siya, hindi
0: yes,
6: pa lang siya
0: correct,
6: presidente.
0: Yes, correct. I was there when he's still a mayor. Dinalaw ko yes, ang Davao.
6: Napakaganda ng pamamalakad niya.
0: So, nung pa yun, ha, 2014.
6: Yung mga tao na nagsasalita ng negative about sa mga Duterte.
0: Mm-mm.
6: Kasi they were not there to witness it.
1: Correct.
0: Totoo yun. Correct.
1: Hindi sila taga Davao.
0: Uy, naloka ako ha. Naloka ako doon sa balita. May baha sa Pilipinas. Pero
1: sa Davao, inimbestigahan.
0: Naloka.
4: Sa Manila, naloka
1: talaga.
6: Sa bahay namin.
0: Andun.
1: Si Dison, di ba Dison?
0: Oo. Hindi, naloka pati ako dito. Kaya ano, meron pang isa eh.
1: Sa Luzon, bumaha.
0: Yung NBI, paimbestiga.
1: Rimulya.
0: Ah, hindi. Eh, nasa ombudsman
1: si
0: na yun. Si
1: Matiba. NBI.
0: Oo, si NBI. Ay, naku, pupuntahin daw doon.

0: sa dapat so, mag-iimbestiga kay Pulong. Oh. What's grabe going
1: yung,
0: on?
1: Grabe yung panggigipit nila sa sa mga Dabawin yun. Correct. Not just Duterte. No, lahat. But the people lahat. From Davao.
0: Yes, yes.
1: The people I from Davao, it's not fair.
0: And I feel that very, you know, from the bottom of my heart, talagang ako, umiiyak ako talaga nung ginawa nila yung kay Sarah. Natandaan mo din, yung nandun si Sarah, nandun yung the big hug, you know, nakita niya yung hug.
1: Alam mo yung,
0: Apeko sa'yo,
1: 32 million people voted for her.
0: Correct.
1: Tapos ngayon, aanuhin mo lang, basta mo na lang, yung mga accusation nila na hindi naman tama. Walang enough proof.
2: Tama. Correct.
1: Alam mo yun?
0: Correct.
1: Puro enough proof.
0: Correct na correct ka dyan.
1: Ano. Tapos, bakit si Martin Romualdez, ang daming winaldas, ang daming yung...
0: Ang daming winaldas, totoo yan. Oo.
1: Yes.
3: May mga ano pa
0: totoo
3: eh,
0: yan eh.
1: Alam mo yun, yung malita-malitang pera ng taong bayan. Correct. Sino nagsasuffer?
0: Correct. Correct.
1: Ang taong bayan.
0: Correct.
1: Pilipinas.
0: Correct.
4: At
0: correct.
4: Dahil dyan, meron tayong blind item.
0: Uy, may blind
2: item. Ay, blind item. Sino yan?
0: Teka. Sino
2: parang excited yan.
4: Blind item.
0: Okay.
4: Sinong iba blind item natin?
5: La blind.
0: May talagang sino siya ha?
2: Sino kaya?
0: Okay, sino siya? Okay.
4: Blind item natin.
0: Oh, talaga naman. Oh. Sino ngayon?
4: Pwede natin sabihin dyan.
0: Oh my God. Ay. Wala akong alam, kaya sabihin niyo sa akin.
4: Blind item.
0: Wala akong mahulaan. Oh, sige na, dali na. Mag-spill na kayo. Sabihin niyo na. Dali. Dali. Wala. Oh, ano?
6: Ano ba ang blind item? Mga ganun.
0: Iba blind
6: ano ba yun?
0: Nge, may ganun.
5: Hindi makikita.
6: Hindi ba nakikita?
5: Buksan natin.
0: Buksan. Malapit na.
6: Ay, oo. Tama
0: ay, may ganun. Akala ko ba naman ang aabangan natin ay yung recognition natin?
4: Hindi, may aabangan hindi. Pa.
0: Oh, ang kasalan ng taon.
6: September? Ilan yun?
0: May ganon? Oy, amitado.
6: Sana all.
0: Ninang ako dyan.
6: Yes, ninang ka, TJ, of course.
0: Ninang ako dyan.
6: Oh my God.
0: Recommend na isa
6: rin. Oh my God. Oh my God.
0: Okay. Bigla ako na sa mid doon.
4: Sa bundok, tralala.
0: Oh my goodness. Tralala. Doon gaganapin?
4: Doon ang nabuo ang pag-iibigan.
0: Oh. Ay!
6: Doon nagsimula ang lahat.
0: Mula Samar hanggang Dabao. Nagkakilala sila. Ay, hindi. Nagkakatagpo sila kay Ice Cafe.
6: Yes!
0: Oh, how's that? Oh, di ba connect
6: na? Kaya ang title pag na MK MMK yung buhay namin.
0: Okay, ilalagay natin.
6: Ang title is cafeteria.
0: Kasi doon, I love it.
6: Doon, ano
5: cafeteria
6: eh.
5: Cafeteria ni Ate Ai.
0: Oh! At syempre.
6: Kasi Pinoy tayo, Tagalogi natin. Cafeteria.
0: Cafeteria.
6: Cafeteria.
0: I love that, yes. Cafeteria.
6: Yes.
0: Sama, tama, tama.
6: So witness lahat ang mga menu doon. Mga adobo.
0: At saka menu. Ano nga
6: sinigang.
0: Ba? Mga oy, ano nga ba? Tomorrow, di ba may everyday lunch doon? Mga Prada.
6: Dinuguan.
0: Oy, dumudugo na ang laman.
6: Ay!
0: Ay, kaloka.
6: Alam mo na, paborito ng Pinoy yan. Adobo at sinigang.
0: Uy, talaga naman, sa totoo lang, di ba? O ano pa, napunta tayo sa pagkain. Napunta sa blind item. O di ba?
6: Sa blind item diretso eh. Sa cloud control, sa baha, ang dami na agad topic, no?
0: Anong oras na ba? Alas 6:30 na po. Uy, mayroon pala tayo dito, kailangan ipinap... Ano ko, kakalo? Pineplay ako, yung naka-ano na ako. Naka... Nakalog, hindi, 6:30 pa naman. Sige, okay. Ikaano ko lang siya. Ano ko lang siya. Okay, anyway. Ano pa ba ang aking topic mamaya-maya ng konti? Ano pa ba ang ating pag-uusapan?
6: Oh, abangan oo, pala natin.
0: Babalikan natin yan maya-maya ang babalikan natin ito.
6: Congrats in advance.
0: At ipapali, iaano ko ang ito muna. Ang uhaw. Bigay natin ng uhaw. It's a Beautiful Day by DJ Dansky.
5: Uhaw na uhaw.
0: Yan ang mga uhaw.
6: Yes.
0: Okay, di ba?
6: Yes,
0: I
6: yes.
0: I love it. O sige, kayo nandito sa Gibson FM. Wag kayong aalis at kami po'y magbabalik. Diyan lang po kayo. Magandang gabi po.

0: Ayan, narinig na natin ang uhaw and it's a beautiful day. At it's a beautiful moment here in Gibson FM 104.7. Ang ganda ng ating ano vibes dito kasi may lovers here in the front of mine. And then, kakasal na ngayon ang month ng... Ngayon ba talaga ang kasalan nito?
1: Ayun eh, patanong na lang natin yan sa, no, sa blind item natin.
0: O tanong natin, kaya ngayon ba talaga yung... sino ba magtasagot nito?
1: Ang sasagot nito si Aaron.
0: When is it? When is the wedding? When is the wedding? Walang alam hindi marunong magsalita ang Tagalog. Hindi yan marunong magtagalog, Neng. Nakakainti siya. Pero hindi siya makatagalog. So, you know, like hindi he cannot really understand the yung heavy pero Pilipino itsura, pero hindi ito magkalo. Di ba? Pero tinuturuan ko yung huwag ka mag-alala. Huli nga lang.
1: Andang show mo.
0: Ayan. So, anyway. So, ito nga ang ating tanong. Balik natin kay Tatay Duterte. Okay?
2: Yeah. Yes. Let's talk about Tatay.
0: Kasi lahat tayo, lahat sa Pilipinas, ngayong panahon na ito, lahat tayo ay nami-miss natin talaga si Tatay.
1: Sobra. Ang daming nakakamiss sa kanya.
0: Oo. Dahil,
1: it's not just Davao City, no? The whole ano yung Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Mindanao. Kasi yeah, ang tatay is everywhere. Sobra
1: talaga nilang
0: na-miss.
1: Kasi alam mo kung bakit. Doon nila naramdaman yung safe sila. Yes. So walk around the street nung naging presidente
0: correct.
1: Siya.
0: Correct.
1: Oo. No more president na ginawa yun.
0: Yes.
1: Grabe yung linis niya talaga.
0: Mm-mm. Yes. Mm-mm. And
1: hindi niya deserve na...
0: Gawin yun.
1: Gawin sa kanya yun.
0: Oo, tama.
1: Correct. Alam mo yun. Hindi niya talaga deserve.
2: Kawawa.
1: And
2: matanda na.
1: Unlike kung kaming Davaoinos magsalita, no one can love Tatay Digong.
0: Oo naman.
1: How we Davaoinos love him.
2: Yeah, love him so much. Yeah, totoo yun.
0: Totoo yun.
2: Alam mo yung ano, te, yung isang sabi lang ni Tatay na ganito. Ganun.
0: Ay, oo, talagang tao na sunod.
2: Lahat ng tao sa Davao susunod.
0: Sunod sila.
2: Kasi, disiplinado ba? Takot.
0: Takot,
2: nasanay na sa, alam mo yung ano, parang, alam mo yung kinukuan ka ng leksyon ng magulang mo, yung bata. Ganun na ganun yung si Tatay.
0: Totoo yun.
2: Pag sinabi ni Tatay Digong, bawal mag-yosi dito, meron...
0: Hoy, totoo yan. Bandun.
2: Kahit kami, may basura kaming hawak-hawak sa kamay, te.
0: Itapon kayo sa bulsa mo.
2: Hindi namin yan itatapon ng hindi kami nakikita ang basura. So, ilalagay namin sa pocket o sa bahay. Totoo yan.
1: Yung ano niya, yung pagiging disiplinado niya.
2: Ginagawa namin yan.
1: Pinasunod niya sa buong
0: Pilipinas.
1: Kasi
0: sumunod eh. Nung siya ang nakaupo, sumunod ang Pilipinas.
2: Totoo
0: yan. At ang totoo rin ito, ito ang nakakatuwa. Ang Tatay Duterte, may malasakit sa
1: ay, sobra.
3: Correct. Yes, sobra.
0: Yan ang pinaka gusto ko kay Tatay. Tuwing magsasalita ang Tatay, alam mo, nanonood ako ng Gikan sa Masa.
2: Gikan sa Masa para sa Masa.
0: Every Sunday. Ay, pinagpupuyatan ko yan kahit pagod na ako.
3: Kahit
0: kasi,
3: kami, te.
0: Eh, puyat ako. Lilisan ako sa kanya. Panuorin ko talaga si Pastor Kibuloy at
1: grabe
0: saka
1: yung
0: siya.
1: Ano niya.
4: Galing patrabaho yun.
0: Oo.
3: Maganda kasi yan.
0: Yeah, ganun ang trabaho ni Tatay. Lagi pag nag-umpisa siya, hindi natatapos hanggang madaling araw. Ganun trabaho pa rin.
1: Kasi ako talagang personally ko to ha, kami mag-asawa nung pumunta kami ng Davao.
3: Maganda yan si
1: kahit
3: Tatay.
1: Kahit alas 3 ng madaling araw, alas 2 ng madaling araw, naglalakad kami. Napaka-safe.
3: Apektado tayo lahat ng Pilipino.
1: Kahit yung asawa ko maglalakad mag-isa, foreigner, maglalakad siya mag-isa, napaka-safe. Sabi niya nga, I love Davao.
2: Yes.
1: I really love Davao.
0: Lahat tayo uuwi na ng Davao.
5: Hindi ka. Mismo sa airport.
0: Sa airport. Oy, na airport ha.
5: Tanimbala.
1: Yes,
3: nalinis.
1: Ay, sobra. Oo, nalinis niya yun.
2: Kasi, pag umupo si Tatay, sabi niya, pag meron akong nahuli mga ano, ipapakain ko sa inyo yung bala.
0: Pag bumalik yung sabi ni Tatay, na, pag binalik, pag merong gumawa ng tanimbala na yan, dali nyo dito.
2: Ipapakain ko yung bala.
1: Para ngayon.
2: Tumigil.
0: Tumigil. Natakot sila eh.
2: Of course.
1: Baka sila maging Darna.
0: Ay, di ba? Kaso ngayon, nowadays, nawala na talagang, walang law. Kasi tayo uso ngayon sa Pilipinas, trending ngayon, ay bend the law.
1: Yes.
2: Totoo yan.
0: Lahat na... Binend na ng bayan ang law. ang constitutional, ang constitution natin, bend na nila. Gusto na nila tungkol dito kay Sara, bumunta tayo kay Sara pagkatapos kay Tatay, etong kay Sara dahil nasa impeachment, yes, di ba? Yes. And 23 days na silang nag-i-impeachment. Yes. And today, oh teka, 25 million pala yon ha, per day.
2: Gastos.
0: Oo.
2: Doon sa hearing impeachment.
0: Sa hearing yun ha. And times nyo nga.
2: Gastos yan.
0: Okay, times 25 million.
2: Ilan na yun?
0: 23 times 25. Siri.
2: Oh, 23 times 25.
0: 23 times 25.
2: Ilan na nagastos nila?
0: Sige, mag-calculate kayo kung gaano. Si 500
2: million yan.
0: 500 alam mo, ano? 575
2: million.
0: Million ang gastos nila. Million ha. Ato magkano ito, let's go to that point. How much ang inaano nila, inaakusa nila?
2: 125 million lang.
0: Go counting.
2: Mas malaki pa yung ginastos nila sa impeachment.
0: At kaninong pera yung ginagastos nila?
2: Taong bayan.
0: Ayan. Lahat tayo, nagbayad tayo ng buwis.
1: Yes.
0: Okay? So, pera natin yun.
2: Correct.
0: Yes or not?
1: Kasi, alam mo ba, yung impeachment na yan, it's a waste of time and it's a waste of people's money.
0: Of course. Lahat tayo agree that. Agree tayo dyan. Kasi, alam nyo po ba yan? Diversional tactic lang nila.
2: Correct.
0: Yan.
1: Yes.
2: Para siraan na si Sara kasi at alam nila tatakbo. Pero
0: ayaw nila talagang tumakbo, makatakbo si Sara,
1: Sara.
0: Si Sara sa 2028.
2: Kasi alam nila, GG sila lahat.
0: Of course, hindi lang yon. Kasi, alam nyo ba itong tumatakbo na to? Kasi sa impeachment, to, alam nyo ba scripted lahat yan?
1: Yes.
0: Of gawa course. Na yan. Ha? Alam nyo ba na, in the end of, ayan mo, pinagdadasal. Pagdasal natin talaga si BP Sara na walang mangyari sa kanya masama.
3: Oh, yun lang talaga.
0: Okay, yun. Please. Kasi, ako mismo, talaga, umiiyak ako gabi-gabi. Pinagdadasal ko si BP dahil, wala akong magawa, nandito ako eh. Kung nandun ako sa, nasa Araneta na ako, nandun ako.
2: Ay, nagra-rally.
0: Andun, ay, naku, kung alam niyo lang ako noong 1986, mga kapatid.
1: No, tsaka alam mo ba, tita,
0: si Gabriela sila kay Lumos.
1: Pag government employees ka, tapos nagsalita ka ng against sa Marcos,
0: tanggal ka. Wala ka.
1: Totoo.
0: Wala ka trabaho. Totoo. Yeah.
1: So, parang sa Pilipinas, natanggal yung freedom of speech ng
0: correct.
1: Mga tao.
0: Correct.
1: Oo, napaka-unfair.
2: Correct.
0: Excuse me, hindi lang sa Pilipinas, kung tayo nga nasa social media eh. Oo. Kung diba, pinapatahimik tayo.
1: Pinapatahimik.
0: Ayaw tayong magsalita. Para malaman ng bayan kung ano ang kaganapan sa buong mundo. Anyway,
2: minapulate na nila yan.
0: Manipulated talaga, wala nang ano. Oy, sandali ah, ito muna pakinggan natin ang ating special announcement.
4: The following program will be predominantly broadcast in a non-English. If you're older than 65 or First Nations and older than 50, you could be eligible for government-funded support at home services. For more than 20 years, thousands of older Australians have trusted La Trobe Community Health Service to deliver home care. We organise help at home for you so you can enjoy life. Want to learn more? Call La Trobe Community Health Service on 1800 242 696 or visit lchs.com.au.
6: Sponsoring Gippsland FM.
7: Ang pamahalaang Victoria ay naghahatid ng tunay na tulong na ang kalahating bayad sa pamasahe ng pampublikong pangtransportasyon ay hanggang ikauna ng Enero. Malaman ang karagdagan sa website ng Transport Victoria. Pinahintulutan ng pamahalaang Victoria, Melbourne.
6: Sponsoring Gippsland FM.
0: Okay, back to us. Ang daming kaganapan sa studio. Mga ganap, maraming ganap.
2: Hindi ko alam saan ka nalilingon.
0: Hindi ko alam. Left, right, center, kakatuwa. No, alam niyo, nasalita lang ako, naubos na boses ko. Galing!
5: Ganda-ganda yung kanya sa picture ko.
0: Ang galing! Kung sino pa yung bossing natin, siya pa ang mukhang batch. Hindi naman basura.
3: Ang tawag niya, Ti? Loki.
2: Tawag ka. Oh, Loki lang.
5: Loka.
2: Loki lang, Loki.
0: Kaloka. O siya, sige ito. Naloko na rin. Ito ang title ni DJ Jansky. O nga, magsayamon muna tayo.
2: Okay, go.
0: Para manahimik ang ating mga bibig. Okay. And you're this...

0: Ayan, mga mababait natin mga kasama. Oh, diba? Okay. Ayan. Ang ganun lang. May ganun.
1: Bumabait bigla, oh.
0: Bumait. Yes, o ano ngayon? Anong oras na? Ay, alas 6:47 na.
2: 6:47. Oo.
0: Talaga naman, no? Ang bilis ng oras. Oh, Naka-47 minutes na pala tayo nakakapag-47 minutes na tayo. Kaloka na ba yan?
3: Ang bilis.
0: Parang kailan lang, nag-umpisa pa lang tayo dito.
4: Parang
0: kailan lang kailan. Hindi, alas 6 naman kayo eksakto dumating. Kaya nga, may tao pa ba nung pumunta kayo?
3: Meron. May
0: meeting ka, may board eh. Andiyan pa ba sila?
3: Andiyan pa ba sila?
0: Ang galing, naka-live tayo, nagtatanungan tayo, nandiyan pa ba sila? Diba? Kasi ito, organic ito. Wala tayong script, walang binabasang script. Just freelance. Tama ba yun? Freestyle. Nga ako sa freeway ngayon eh. Ibig sabi ko sa kotse ako, naligaw-ligaw na.
3: Pupunta lang kami sa planting. Freeway.
0: May na siya.
2: Shout out to my friend all the way from Cayton.
0: Cayton, nakikinig niya. Clayton or Cayton?
2: Francis Rodriguez.
0: He's watching us. Good. Good evening. Yeah. Hello. Welcome sa ating Filipino Radio program.
2: He's also from Davao.
0: Hi.
2: He's watching us.
0: Good evening. Ayan. O, nandito kami sa Gibson FM 104.7. Diba?
2: Pakipalo sa aming soy, 104.7 Gibson.
0: Oo, kami sa Alay Kapwa. Okay.
2: We're here now.
0: Nandito kami.
4: Community.
0: Hey, your Filipino community, nandito tayo. Anyways.
2: Big shout out to Alay Kapwa, we care. Ayan. Multicultural.
0: Yes. Shout out ninyo nga pala mga members at saka advertise ninyo ang coming up na ating programa sa event.
2: Okay,
0: ito ang ating makikita nyo ba ang ating nag-play tuloy. Sabi ko huwag ka mag-play eh, di ba?
2: Shout out to Francine Rodriguez. Kumusta soy?
0: Alright. Yan. So, ano ba? Nakaloka naman ito. Ikaw muna eh.
4: Okay, ganito. Marami tayong i-announce dyan eh.
0: Yeah, announce ka. Ikaw na nga, Neng.
4: Mag-announce dyan.
0: Ikaw, ibigay ko sa iyo ang floor ng announcement.
4: Okay. Yung mga announcement natin. Ano yung
0: please, what's going on? Ay, ano ba yan nangyari dito?
4: Anong nangyari dyan?
0: Ay, ewan ko ba, resume.
5: Okay. Anong nangyari?
0: Anong nangyari? Ang guling. May ganun. sige. Sige, Neng.
5: Bigyan ng jacket yarn.
4: Para matakpan yung nakinig yung John. Okay. So, anong nangyayari sa ating ngayon? Sa ating Alay Kapwa? What's happening sa Alay Kapwa?
0: We have
4: ongoing Zumba. Narinig na ba ako? Narinig na ako.
2: Yeah.
4: Okay na. Okay. Meron tayong ongoing na Zumba. Kapag ka Monday, 10 o'clock to 11:30. Tapos kapag ka Saturday, i-move na siya ng from 5:30 to 6:30 naging 4:30 na.
0: Oh,
4: kasi wala na si TikTok babes na mag-practice on Saturday. Oh. They do it on Monday na. Oh. So we have earlier. So we have two sessions of Zumba, Monday and Saturday. Okay. Ayan yung ating mga coaches sa Zumba.
5: Hello.
4: Kapag ka Saturday yan, ha? Kapag ka Saturday yan. Tapos bumulig na ba? Okay na. Tapos yung parating na recognition. Ang dami naman tunog yun.
3: Diyos ko.
4: Ayan, oh, yung recognition natin, ha? Sa, sino yung
6: ang daming background.
4: Sige, sige. Sige, magsasalita ako. Tapos kayo yung background. Okay, okay. Seryoso.
2: May sapayan soy. It's flow jerks. Alam niyo, pansin, akala ko si flow jerks. It's flow jerk, so it's flow jerk.
4: Dapat ikaw ang nag-announce.
0: Sige, para marinig ko. Uy, mag-isa nga magsalita sa inyo para...
4: Hey, yung mga Zumba ba? Yung mga Zumba.
0: Ikaw marinig ko. Para marinig natin ang boses nyo one by one. Sige.
2: Na-move na. 4:30.
4: Announce mo lang.
0: Ayan ang ating...
2: Recognition day.
0: Ikaw na mag-announce. Para...
7: Hello. So this is our program that we're gonna.
0: Pwedeng Tagalog, pwedeng Bisaya.
7: Ito yung mangyayari ngayon this week.
2: Tagalog.
7: We have recognition day September 26, Saturday, Morwell Citizen Hall, tour for Merivale Crescent Morwell. Our registration starts at 3 p.m. Program starts 4 to 7 p.m. So ayun, members $15, non-members $20. So dinner, coffee, and tea provided for that event. Drinks included, dessert to purchase separately. And we have also a Zumba. It's 4:30 every Saturday. Yes.
0: Wala nang Monday.
4: May Monday.
7: Oh, may Monday pa rin natin. May Monday. Monday.
0: Monday.
7: And Monday as well.
4: Kay Maring Chris yun. 10 to 11.
7: Teacher Chris, 10 to 11. So see you guys. Toko!
2: Ang ganda ng boses.
0: Narinig niya na. Okay. Maraming salamat. Next, ano pa?
4: Gina, may Halloween tayo, ha? May Halloween.
0: Oo
4: tayo.
0: Nga, kaya nga sabihin mo nga yung...
4: October 31 yan.
0: October 31, may Halloween. Kaya mga kapatid, mga kaibigan kong mahal, makinig kayong lahat. At mga kapatid, imbitahan natin lahat ang mga kapatid natin sa labas na umattend dito sa ating gagawin na Halloween party sa October 31st, di ba?
4: Yes.
0: From anong oras?
4: Sa alas 3. Registration yon. Hanggang alas 8 na
0: yon. Ayun. From 3 to 8 p.m. po. And saan gaganapin?
4: Diyan din sa Seniors Hall.
0: Doon din po sa Seniors Hall. Please, come. Yeah. Come one, come all, please. Lahat po kayo ay invited. May pagkain pa tayo doon?
4: May pagkain doon.
0: At saka merong Halloween treat. Oh, may trick or treat. Okay, may trick or treat. So, isuot nyo. May Halloween costume pa. Okay. So, sino magiging ano dito, bruha?
4: Ako!
2: Also, si DJ Along.
4: At the same time, there's something happening. Ano tayo? Meron tayong liga.
0: May
4: basketball league? Na liga. Sa Marso yan. Sa Marso...
0: Next year.
4: 14. Sa March 14, may liga tayo, ha?
0: Okay,
4: so,
0: March 14.
4: Start na ng registration.
0: Ngayon.
4: Kahit saan yan, sa Clayton. Hello,
0: okay.
4: Mga kapatid, sa Clayton.
0: Ayan.
4: Pwede Clayton. Kayo magpa-register. Tatawag, ano, i-message nyo lang kami.
0: Okay.
4: Hindi ko kasi alam ang number ni Deng, eh. Pero Clayton. Message nyo
2: Dabo.
0: Okay.
4: Meron tayong pickleball, may volleyball.
0: Boss, sarap nun na.
4: Meron basketball, may Zumba tayo.
0: May paliga. Ang daming happenings. Lahat yan ginagawa mo.
4: Yes.
0: Ikaw na nag-market.
4: Initiator.
0: Okay,
4: initiator. One big major event is coming next year.
0: Alam mo, na-stress na ako sa initiating. Makaka-initiate mo. Ako na-stress sa ini-stress. Anyway. Okay, one on the time lang tayo magsasalita, sabi ng ating director, kasi yan, nagsalita na.
7: Sorry, direct.
0: Kasi ang ating director siya, alam, yan ang ating may floor director tayo ngayon.
2: Yes, yan yung maganda.
0: Ito ang aking musika ngayon for you guys. Ang sasabog na ang bayan.
2: Hala, oh my God.
0: Talagang sasabog na sa puot ang bayan.
2: Sasabog yan. Na si Bongbong Marco.
0: Yes, sasabog na. Kasi puot na tayong lahat, eh. Ika nga. Kaya ito ang ating kanta para sa inyong lahat.

0: Listen, mga kapatid. Ayan. Ano ba yan? Listen to me, guys. Ano, ito naman ang aking ano, ha? Tatanungin ko kasi kayo, live on air to, tatanungin ko sa kayo, sa inyo, are you interested to be here on the radio?
1: Yes, of course.
0: Okay. So next Wednesday, magkakasama-sama ulit tayo? Or
1: yes, next
0: or gagawin
2: next Wednesday po?
0: Or yes. Oh, this next Wednesday or mag-ano tayo or pre-recorded. Tapos padala niyo sa akin yung recorded niyo. Ganun. Ano gusto niyo? Anong prepare niyo live?
1: Live.
2: Para masaya.
0: Oh, okay, masaya. Kasi pag
1: and also we'll try and invite another people in exchange of some who couldn't make it, 'di ba?
3: Mm-hmm. Yes.
0: So hindi lang ito ang ating grupo, meron pa tayo.
1: Yes.
0: Okay. So anyway, sa lahat ng mga coming soon, ito nga ang ating ating Gifts and FM ay magkakaroon ng awards function this weekend, the Sunday, okay? From 2 p.m. to whatever, di ba? From 2 p.m. So, ito ah, for further previous reminders, station awards function, please come one, come all. Sa senior, sa Morwell senior citizen din po gaganapin ito at from 2 p.m. Sunday, ha? Ngayon Sunday, plus, if pwede po magre-request ang Gibson FM, bring a play to share and dress in your favorite music genre.
1: Yay!
0: Okay?
3: So,
0: kaya kung music genre nyo ay hip-hop, go turn up with hip-hop so we can perform with them too as well. O, diba? Okay. The station will be also recognizing a number of people who have recently departed kasi marami na tayong mga kasama dito sa Gibson FM na umalis and nagbago na ng kanilang profesyon. And so this will be the great opportunity sa lahat tayo na magkapag-celebrate ng service ng bawat isa sa Gibson FM. And the great programs that we all have produced all over the last few years. Okay? And yes. Kind regards, Ken Thompson, na-meet nyo naman kanina, yun ang ating presidente dito. Mm-hmm. Ay, hindi, si Greg ang presidente. But he is the founder of Gibson FM. Mm-hmm. Na-meet natin ng big bosses kanina, ha?
2: Big bosses.
0: Yan, mga big bosses yung na-meet natin kanina. May picture tayo sa kanila, kaya
1: perang nakakot. So, kung sino yung mga interesado
0: kaya, for next week? Kasi ganito, ha? After nitong ating ano, kailangan natin mag-fully training tayo. Pumunta tayo dito. It's only once a week yata. Weekend lang naman. Once a weekend. With Ken. Kasama si Ken. Siya ang magtuturo. And
1: Ken is the founder.
0: Yes.
1: Ah, okay.
0: He is the founder of the
1: yung
0: radio.
1: Yung
0: kanina, siya yun.
1: Yung founder neto, yes. Which is how many years ago was that?
0: Wow, 50 years na yun.
1: Oh, 50 years ago, yeah.
0: Oo. Matagal na tayo dito. 28 years ako dito eh. Yes, tapos nung dumating sila dito, dumating ako dito, 21 sila, 21 years. Kaya, numpisahan ko from Deron, ako na nandito pa rin ako. So, 28 years. Si Aero, nasa tiyan ko pa yan. Nagra-radio na ako.
3: The whole OG.
0: Huh? Yeah.
3: The whole OG na.
0: Kaya, yun ang ating, ano, dito sa radio para, ano daw?
1: Ito, nagbubulungan yun.
0: May bulungan. May nagaganap na bulungan dito eh. Anong kabulungan yan?
2: Hindi, yung sano. Ay, oo, yung blind item pala.
0: Oo nga. Ano bang, teka muna, malapit na tayo matapos. 7:28, o doon. 7:00.
1: Tapos yung blind item
2: delivery,
1: natin.
0: Alas.
1: Okay. May blind item
2: kayo sa'yo na ba?
0: Ano ang tagalala ka naman na talagang tawanan, no? Galing talaga naman. Ayan ang nami-miss ko sa radio na to. Mula nung, kasi nung last time nakasama ko dito si SP, sita Bilma, you know?
1: Oo.
0: Tapos si Hindi, SP, yan, kasama ko dito. Si Tita Vilma, Sigera, yung, yeah.
1: Bingham,
0: yes. Tapos, yun, yung dalawa. Yes, ngayon, tingnan mo ang kasama ko ngayon bago. And, ultimo si Ate Mamay.
1: Yung kay
0: Joey. Yes, nakasama ko din siya dito.
1: At, kasama mo.
0: Ayan na, si Ken.
1: Diba,
0: young ones. Si Ate Mamay kasama ko dito nag... Si Ate Mamay kasama ko dito nag 18th anniversary. Oh, diba? Marimar. Ano nga ba?
4: Bakit
0: may bulong-bulong?
1: Item nga kasi tayo.
0: Ano nga ba yan? Ano nga sabihin? Let it know.
2: Ay, sana all.
0: Sana all.
4: Patukan ng bayan.
0: Tuku! Next week. O siya, ito, meron, papabangan na lang namin, pero obvious naman na. Sabi na ngayon, eh, kung sino nga baga,
2: sino nga baga. Yes po, yes.
1: Until next week, ano yung blind item namin, ha?
0: Oo, ayan, blind item, pero nakikita na nila sa FB. O, sige, sige, sige. Ano ba yan? Oh, may ko.
4: Pero narinig ko may bulungan.
0: Aray, may bulungan man sa. So ano nga magandang pulungan na 'yan? Naku, sabi
1: dap. Ano bang music mo diyan?
0: Ay, bulong. May bulong.
2: May music na bulong eh.
0: Oy, may message muna. Teka muna, may message muna si BP Sara.
2: Sige, go.
5: Padala ng mga mensahe ng suporta, panalangin at pag-aalala. Sa sobrang dami ng mensahe, ay hindi ko na masagot ang bawat isa. Sa taong bayan lamang ang tiwala ko, at malaki ang aking pasasalamat dahil patuloy ang inyong pagtitiwala sa kabila ng walang tigil na political harassment mula sa administrasyon ni Marcos. Marami rin ang nagsabi na na-stress na sila sa impeachment at sa mga kasong kinakaharap ko. Gusto kong ipaabot sa inyong lahat na hindi ninyo kailangang mag-alala at huwag kayong ma-pressure. Hawak man ni Marcos ang mga senador, piskal, huwes at mga pulis. Napakaraming abogado naman ang tumutulong sa akin upang ipaglaban at mapanalo ang mga kasong ito. Ang totoong pressure ay ang kahihiyan na napakaliit ng aking naitutulong sa pagdurusa ninyo ngayon. Sa bawat paglangoy ninyo sa baha, sa kagutuman ng inyong mga anak, sa hirap na dinaranas ninyo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba't ibang pasaning dulot ng administrasyon ni Marcos, nararamdaman kong hindi sapat ang aking nagagawa upang maibsan ang inyong paghihirap. Ang totoong pressure ay ang maging isang opisyal ng gobyerno habang nakikita ko na si Marcos at ang ilan pang mga opisyal ay tila sariling interes lamang ang inuuna. Sa halip na kapakanan ng bawat Pilipino, ang totoong pressure ay ang makasaysayan na pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar na ngayon ay nasa 62.77 pesos na. Ang totoong pressure ay ang nawala ninyong tiwala sa pamahalaan. Busa, daghang salamat kaninyong tanan sa inyong pagsalig, suporta ug mga pag-ampo. Dili ko kamo kalimtan, padayo na kong buhaton nga ibalik ang tapang at malasakit para sa atong nasod. Shukran.
2: Shukran.
0: Ayan, narinig natin si BP Sara. Ang kanyang pagpapasalamat sa ating lahat na talaga naman ang bayan ang kanyang pinagkakatiwalaan. At siya naman lang din ang pinagkakatiwalaan natin sa gobyerno sa Pilipinas. Wala tayong ibang pinagkakatiwalaan dahil hindi ko na talaga maintindihan
1: naman siya
0: eh.
1: Ng mapagkatiwalaan na official sa atin dahil lahat yun eh.
0: Bayan.
1: oppression. Grabe yung pang-oppress nila sa ano, sa kanya.
0: That is the good word, oppression.
1: Yes,
0: ito grabe. Yun. And anong ito pag-usapan natin. Nandito tayo. Paano natin matutulungan si BP?
1: Ako personally, dasal.
0: Yun lang nga ay.
1: Yun lang ang maano natin bilang isang taong bayan.
0: Ikaw, Dave, anong sa tingin mo ang matutulong natin kay...
2: Same. Of course, number one, dasal. Then,
0: Magsalita tayo sa mic.
2: Kasi ngayon, napaka-powerful na din ng social media.
0: Mm-mm.
2: So we can, pwede tayong magsalita dun. Ating mga thoughts about Inday. Kasi usually sa amin, taga-Davao kami.
0: Yes.
2: So,
0: kasi
2: we can,
0: gusto kong marinig talaga.
2: So we can witness how they are good, like handling the cities. So something like that, so we can prove to people and encourage some people.
1: Yes.
2: Parang ganun kasi alam na kasi taga Davao kami. Ramdam namin yun
1: kasi
2: alam namin talaga ang mga
1: yung patakaran nila, lahat yun na
2: sistema
1: ng mga Duterte is kaming Davaoino is disiplinado because of the Duterte.
2: True.
0: At lahat tayo maisog. Ikan.
2: Correct.
0: Yes. Diba?
2: Because of Duterte talaga. Then
0: at nagkaroon tayo,
2: nagkaroon
0: tayo ng boses mula nung umupo si tatay.
2: Correct.
1: Kaming mga Davaoino mula nung mayor pa lang siya, proud na kami talaga sa kanya.
0: Pero ito
1: nung naging presidente siya, mas lalo
0: pa tayo naging
1: proud.
0: Ito ang tanong natin. Okay? Ngayon, wala na nga katungkulan ng tata, alam natin yun, 'di ba? Pero ang taas pa rin ng kanyang ratings sa sa survey, 'di ba?
2: Correct.
0: The best president siya nga ng buong Pilipinas sa lahat ng Philippine history.
2: Correct.
0: Oo, at siya ang the best president ever ng Pilipinas. Ng Pilipinas, okay? Huwag niyo sabihin sa akin yung tatay ni
2: BBM.
0: Yeah.
2: Wala.
0: I don't. Nakatagal siya ng 23 years para kurakutin niya talaga yung kaban ng bayan. Kita mo kaya nga sila yumaman eh.
2: Oh.
0: Pero yun mo, tingnan mo, di ba classic ito? Ang tatay, pinakulong ni Bongbong Marcos.
1: Pero yung tatay niya pinalibing ni...
0: Pero pinalibing yung tatay niya sa libingan ng mga bayani. Na lahat ng presidente... Ayaw ipakulong siyang ipalibing doon sa bayani niya hanggang sa nagmukha na lang siyang doon sa frozen
1: yung
0: yellow na ewan ko baka mamaya nabasag na siya nung dilipat siya sa Ataol eh, pero sa sobrang lamig na niya pero ganito pa rin ang ginawa nila. Pamilya Marcos, wala ba kayong isip, wala ba kayong utak? Minsan gusto ko talaga
6: shout out to Mervin Roble. He's watching us.
1: They're ungrateful.
0: Correct.
1: The
0: ungrateful
1: Marcoses
0: talaga.
1: Are ungrateful of what Duterte did to them.
0: Tita mo, si Sarah, niligawan nila all the way from Davao. Si Amy, super ate. Binola niya ng binola si Inday. Tapos ngayon, pumayag naman si Inday kasi kaibigan siya ni Inday. Pero hindi niya pinahalagahan yun.
1: Ang next topic natin next Wednesday, itong si Claire Castro.
0: Ay, naku, si Super.
1: Naka-high blood ako.
0: Kung ikaw ay naka-high blood, ako ay umu-over ang aking
1: BP.
0: At saan ka pupunta? Eh, hindi. Walang iwanan. Kapayag iwan. Ikaw naman. Huwag kang alis. Magpapalatas-tas muna ako. Diyan muna kayo.
7: Next time you're buying, selling, or leasing property, why not take the stress out of this important decision with Latrobe Valley Real Estate? Their business has grown because of client satisfaction, and they take great pride in delivering valued service. Latrobe Valley Real Estate is at 57 Hotham Street in Traralgon and also has an office in Rosedale. You can find out more at lvrealestate.com.au. With over 60 years of local experience, Latrobe Valley Real Estate can help you achieve your property dreams.
8: Sponsoring Gippsland FM.
9: Energy Australia, together with Bamboo Energy, are building the Warreen Energy Storage System at Hazelwood North. To find out more, call into our community hub every Wednesday, located at 228 Commercial Road, Morwell. The Warreen Energy Storage System Project, proud sponsors of Gippsland FM.
0: Back on air. Okay,
10: we're back on air.
0: We're back on air. Yeah, tuloy natin ang pinag-uusapan natin tungkol kay BP Sara. Kasi nga, coming to, kasi ito nga ang latest news naman ay itong si Senator Peter Alan Cayetano ay dako, lalabasan din pala ng warrant.
1: Oh.
0: Okay, pakukulong din nila.
1: Grabe ang panggigipit nila sa mga kaalyado ng Duterte.
0: Oo, grabe na.
1: Lahat ng nagdi-defend at kumakampi sa mga Duterte is ginigipit nila.
0: Yes.
1: Oppression is real in Philippines. It's only in the Philippines.
0: Only in the Philippines itong nangyayari ito. Kaya ito, yun ang latest nila kasi nga umaarangkada na wala na nga si Mercoleta. Diba, pinakulong nila si Marcoleta. Pinakulong nila si Jinggoy Estrada.
10: Warat ni Bato.
1: Si Mike Defensor.
0: Si Bato, pinahabol nila, pinahanap nila na. Kala mo, talagang ewan ko.
11: Sino yung matino,
0: yun ang gusto nila
1: ipakulong. Kung sino yung kurap.
0: Yun ang nakurbata.
1: Ilagay niyo sa microphone yung mga boses ninyo. Hindi ko kinakahiya na maging Filipino, no?
0: Of course not.
1: Pero sa nangyayari sa bansa natin,
0: kinahihiya mo na.
1: Nahihiya ko bilang isang Pilipino.
0: Oo, kinahihiya talaga tayo kasi kasama tayo dun.
1: Oo.
0: Kasama tayo dun.
1: Kasi alam mo, kahit sa mga, kaya ko nasabi yan, kasi kahit sa mga katrabaho ko, sinasabi nila, oh, Filipino? Sabi ko, yes. Sasabihin nila, oh, Philippine daw, the government is ganun-ganun. Oh, corrupt.
0: Ay, nakakaloka dito.
1: Oo, puro negative, walang positive.
0: Ang nakakabaliw, ito pa, ang ating presidente ay Judik.
1: Yes! Yes!
0: Oh, paano yan?
1: Say yes!
10: True!
0: Diba?
1: Yes!
0: Judik ang ating presidente. Kaya na nag-inoko na lang, baka
10: nungungan tayo dito.
0: Oh my. Ano?
10: Dick Gordon.
0: Pala. Ganun pala.
1: So nakakaawa. Ako, I'm lucky to be in this country. I have been given opportunity to be in this country.
0: Amen.
1: Pero kawawa yung mga family nating naiwan sa Pilipinas.
0: Sila ang
1: na-feel ko yung pain nila.
10: Kasi alam natin gano'ng kahirap
0: po. Yes. Magsalita tayo sa mic, yes. Dave. Talk
10: kasi
0: to the mic, baby.
10: Kasi ramdam natin yun. Yung nandun pa tayo, tapos naging dito na tayo ngayon. So, malaki pala diferensya talaga.
0: Malaki.
10: True. Yung pagdating namin dito, sabi ko, kawawa yung mga Pilipino. Kasama, ano ba yung mga kamag-anak natin?
1: Kawawa.
10: So, kawawa.
1: Doon
10: ko na-realize na yung Pilipinas mayaman pero grabe yung corruption.
1: Yes.
10: Actually, kaya naman natin talagang maging kagaya ng country na ito, ibang bansya.
0: Pwede naman noong pamanin. Pwede tayo maging Singapore pa yun noong araw.
10: Correct.
1: Kasi Philippines is a very rich country.
10: Correct.
0: Mayaman tayo pero ngayon
10: mayaman
0: wala
10: tayo.
0: Na yaman natin.
10: Totoo yan.
0: Inoalam nyo ba?
10: Malapit na.
0: Saan ba natulog? Kasi bakit ngayon lang kayo binuhay eh.
10: Oo.
0: Kumbaga,
1: natulog sa kangkungan.
0: Oo. Kaya ito, ngayon ang problema. Kasi naman, walang maleta. Hindi nakarating dito yung maleta.
1: Kaya
0: nga
1: no?
10: Sayang.
1: Sana matapsigan man lang tayo ng maleta na yan.
10: Kahit yung na maleta, hand carry, pwede na.
0: Oo nga eh. Kaso nga, ito nga, 72 mil. Ay, katika. 72 trillion ng ating budget yata ngayon.
10: Kahit nakasabit mo lang sa mailbox.
0: Diba?
10: Oh, parang ang laki.
0: Saan natin gani kukunin ng yung pondo na
1: yan? Alam mo, pati anak ng kaapu-apuhan ng
0: May utang.
10: Oh. Mamamana nila
1: yes.
10: Yan.
1: So, 79
0: trillion
1: nating utang. Sa ngayon pa lang ha,
11: Mayroon pang dalawang taon si BBM. Well, mayroon pang dalawang taon.
0: Technically, yeah.
10: Pero lalaki yan.
11: Lubog na tayo sa utang.
0: Umantakin mo
11: yan. Alam mo yun. Madadagdagan pa yan.
10: Correct.
11: Oo. Sa madadagdagan pa yan. Tapos at alam mo yung ginagastos nila dito sa impeachment na ito, kung itinulong nila to sa infrastructure sa Pilipinas, yung mga nabahaan,
10: correct,
11: yung mga highway natin na kulang na sa maintenance, yes, dapat doon nila ginastos yan.
0: Oo. Kaya ngayon na nga ang scam ng flood control.
11: Yes. So, imbis diba? Na pagtunan nila itong impeachment.
0: At kaya nga lumabas ang bendalo dahil ayaw nang paimbestigahan. Sigahan.
11: Kasi sila lahat.
10: Damay yan.
0: Damay sila.
10: Kasi lahat. Yes. Lahat.
11: Lahat sila. Sila. Nakatanggap.
10: Umanggap ng
0: kaya ayaw nila maupo. Kaya ayaw nila. Kaya ayaw nilang maupo si Sarah dahil lahat sila ay
10: kulong.
0: Mananagot. Oh,
10: kulong
0: yan. Kukulong silang
11: kaya
0: lahat.
11: Kaya kami yung pag-iisip nila.
0: Oo. Sana nga, uso na sa atin yung death penalty eh.
10: Correct.
11: Alam mo, kasi mas kung, maganda yan. Kasi alam mo ngayon, ano, ang Pilipinas lumala.
0: Oo.
11: Ang dami ng mga, nagbalikan na naman yung
0: droga.
11: Droga. Talamak ngayon ng droga sa Pilipinas.
0: Tawag, ayun,
11: kahit
0: tawag
11: na i-deny nila.
10: Dick Gordon. Ay, sa mga addict. Yung mga term para
0: Judik. Yung mga Judik.
10: Judik. Okay. Pero maganda yung Dick Gordon, Tita Jake.
11: Ano, ng PNP sa atin. Talamak ang droga na nagbalikan na naman yung mga rape na ang
0: correct.
11: Mga biktima.
0: Correct, correct
11: ang mga
0: dyan.
11: Biktima ay ang mga kawawang correct, bata.
10: Correct,
0: tapos,
11: na walang-wala ang pamilya.
0: Tapos, ang nakakaawa dito, naayos.
11: Oo.
0: Nababayaran.
11: Nababayaran.
0: And paano na yung pamilya nagdurusa?
11: Correct.
10: Correct.
11: Correct ka dyan. Tama ka dyan.
0: Paano na yung kinabukasan ng batang pinatay ng Judas na addict?
11: Oo. Yung
10: kawawa?
11: Yung
10: kawawa,
11: pain
10: no?
11: At saka suffering ng family.
0: Oo,
11: yung
0: syempre.
11: Yung biktima, alam mo yun.
0: Ang sakit
11: hindi mo ma-imagine.
0: Tapos, kita mo, tapos natapalan na lang sila ng pera. Ba't hindi sila magsalita? Yun ang tanong. Bakit hindi sila makasalita in that point?
11: Alam mo kasi, ano, ang may ano ako dyan.
0: Naintindihan ko na iba eh. Pero itong parte na ito na hindi ko maintindihan kung bakit?
11: Grabe kasi ang
0: kapit
11: ang
0: sa patalim.
11: Hirap sa atin talagang kumakapit sila sa patalim na kahit kapiranggot na pera,
0: tinatanggap
11: na lang nila.
0: Kakapiranggot
11: kasi kumakalam ang mga sikmura.
0: Yan ang problema natin. Yan ang problema ng
11: bayan. Kumakalam ang mga sikmura nila eh.
0: Yan. And of course, ito pang plug na to. Di ba, Metro Manila, di ba sila na nakikinilabutan? Bakit ngayon lang nangyari ito sa Luzon?
11: Correct.
0: Na talagang hanggang batok.
11: Hanggang liig na.
0: At saka bubong. Lagpas bubong ang Bulacan.
11: Hanggang bubog na.
0: Ang nakita mo yung, nakita niya yung sa, ano, na pinalabas na parang dagat na yung Bulacan.
11: Yes.
0: Wala ng tao.
11: Yes.
0: Makita mo, bubong lang. Bubong na lang.
12: Yung simbahan ni Iglesia ni Cristo.
0: Eh talaga.
11: Kasi ano yan eh.
0: Teka muna, ano ba yan?
11: Talamak yung korupsyon. Kaya nga, yun yung sinasabi ko na yung,
0: grabe.
11: Grabe yung lala nila. Imbis na i-maintain nila yung
0: nila
11: infrastructure
0: ginawa,
11: ng
0: oo, ginawa yung mga, ni tatay
11: nung, natin. Oo.
0: Kita mo.
11: Tapos ngayon, biniblame nila sa mga Duterte dahil hindi tinapos daw ng Duterte administration ang mga project.
0: Nila,
11: kaya ngayon lang lumabas, no.
0: No. Noong pampanahon niyan.
11: Yes.
0: At ang sabi nga, di ba, ang tatay Duterte, napagawa niya ang Boracay.
11: Yes.
0: Napaganda niya ang Boracay.
11: Napaganda niya ang Manila Bay.
0: Napaganda niya ang
11: Manila Bay.
0: Oh. Dolomite Beach, di ba? Napaganda niya ang mga Pantalan, ang mga airport, di ba?
11: Oo.
0: Kalinisan ang uinuna niya.
11: Tsaka grabe yung revenue ng mga tourists kasi nagsidagsaan ang mga tourists sa atin nung
0: ang ating ekonomiya ay nandiyan. Nagka-COVID tayo. Pero hindi tayo namatay sa COVID.
11: Correct.
0: Okay? Pero dito kay Marcos, binahana tayo,
11: mamatay pa yung mga kababayan natin sa gutom.
0: Alam niyo ba kung gaano kadami ang namatay na ngayon sa leptospirosis?
11: Dami.
10: Walang balita eh.
0: Ang leptospirosis ay ang mga
11: ano ng daga.
0: Ihi ng daga na sumahalo sa baha. Na pumapasok sa mga kasi
11: may mga sugat.
0: May sugat. Eh kaso ang mga bata tatalon pa sa tubig.
10: Tubig maliligo.
0: Gagawin pa nila swimming pool. Eh paano na nga naman talaga?
11: Well, kasi kailangan din nilang magkaroon ng life. Kaya in spite nga, eh, parang, of ano yung baha, alam mo yun?
0: Parang ano nga, di ba?
11: Nakakalungkot tingnan yung
0: nalulungkot ano natin. Ako kasi nakita mo, eskwelahan nila ginagawa evacuation center. Yes. Saan saan sila mag-aaral?
11: Tapos ito pa. By 2027, they will stop hiring teacher. New teachers.
0: Wala na.
11: Kasi walang budget.
0: Walang budget? Anong nangyari sa
11: so
0: budget?
11: So, anong mangyayari sa ano natin?
0: Tapos, hinahanapan nila ng ano, binabalam na naman nila yung 125 million. Si Sarah binulsa eh. Binaldas.
11: So, alam mo yun?
2: Hindi pwede yan.
11: Anong mangyayari sa atin?
2: Gagawin lang wala mga teacher.
0: Hindi pwede.
2: Diyan nagsisimula lahat eh. Tuturo sa eskwelahan.
0: Honestly. Yes. Education. Oy, eto. Meron pa yan. Speaking of teacher and all that.
2: Yeah.
0: Oh, di ba? Wala. Ilang minuto na lang? Time check muna 11, tayo.
2: 11 minutes.
0: Teka, time check is 7:49 p.m. mga kapatid. Abangan po ninyo ang susunod dito sa ating programa. At ang ating, what was going on? Okay, hindi pa pala. Okay, just stay tuned for more programs here on Gibson FM 104.7 after our program for tonight. At of course, tuloy ang kwento. Hoy, itong si BBM. Mm-hmm. Narakita nyo, graduate. Doctorate, congratulations!
11: That's, that's the taxpayer money!
0: Yeah, teka muna, ano bang
4: tinap? Gumagamit na binayaran.
0: Magkano bayad niya dun sa, sa diploma niya?
11: Yun ang tanong. Tatanungin natin siya.
0: PML, yung tatanungin natin ang pamantasan ng lungsod ng Maynila at si Isko Moreno. Bakit siya biglang nagkaroon ng titulo na doctorate of law?
11: Iba talaga ang ano ng Pilipinas.
0: Alam mo, sa totoo lang, sabi ko sana
11: pwede
0: all.
11: Din ba akong kumuha nun?
0: O iba eh, sabi ko na nga sana all eh, di ba?
11: Sana all!
0: Di ba nagsasana all na? Di ba? Bakit sila lang? Eh di, sayang naman pala ilang taon nating pinagpaguran sa eskwelahan. Tapos siya,
11: pwede naman pala yun.
0: Siya yung pala, ganun lang. Nakakuha pa siya ng doctorate. Mas nakatoga pa talaga yung bongga.
4: Wala nang teacher. Kasi
0: Mike, sa mic, baby.
2: No?
4: Binabayaran lang nila ba?
0: Ken, it's mic po.
4: Kaya payag din sila pag walang mga teacher.
0: Kaya, paano sila nagiging... Kaya nga, tanong natin. Ayaw natin bilhin lagi sa rekto ang ating certificate. Ano bang natutunan mo dun? Uy, natutunan nyo ba yung sinabihan ni, yung ginawa ni Matibag?
4: Matibag?
0: Na nagpagawa ng fake na papel na pera. At yun ay i-distribute niya para dito sa PGM na, PGMN na station na yung ginagawa nila ng kaso tong si Martin Yuvera. And Martin Yuvera talaga. Si Martin Yuvera na sinabi ko dito.
2: Singer naman si Martin Yuvera.
0: Kasi ininiligaw ko nga, ayoko sana eh. Kaya lang, mapunta tulik tama kay Martin Yuvera. Well, kay Martin Romualdez, kasi nga, kalahin mo yung magbayad ka, nagpagawa si NBI. Si NBI mismo ang lowbender. Diba bawal yung magpagawa ka ng peking papel na pera?
2: Bawal.
0: Numero unong bawal yun. Yes. Tapos sila mismo, pinagmalaki pa sa interview
4: kahit
0: niya.
4: Kahit si General Torre.
0: General Torre is going to,
4: DMMA on leave. Fake.
0: Oo, on leave siya ngayon, ha? On leave siya.
2: On leave siya
0: dahil, nagpapalaylo siya sa... issue kasi gusto lang niya kalma, kumalma kayo. Hindi mo na ako magpapakita sa inyo. Parang
11: kasi
0: ganun.
11: Nga,
4: bagong issue, T.
0: Yeah, skandalo niya yun eh, syempre. Yung plate number.
11: Yung plate number na sa EDSA.
0: Sa EDSA. Punta ka sa bus lane, dapat hindi ka dadaan doon.
4: Gawa lang din siya.
0: Tapos may gawa din pa sa... sarap talagang.
4: Hayop na recto yan. Sino ba yan?
0: Claro, I'm recto talaga eh. Hindi pa yan talaga eh. Talaga. Alam mo, ako daming ang daming chika ng bayan, alam nyo ba? Kahit na, 7 minuto na lang matatapos na kami dito. Alam nyo po ba yun, mga katropa ko mahal? Uy, huwag nyo kakalimutan ha. Abangan nyo kami next week. Okay?
4: Okay.
0: So, anong date yung next week?
2: 9 plus 7, it should be
0: 16. 16. Okay. 16. So, fortnight pa pala yung... So, dun sa fortnight na yun, magpiprerecorded tayo para hindi tayo magahol
11: sa oras.
0: Magahol. Dapat okay. ma-enjoy ninyo ang special night ninyo, okay? So, gawin natin. So, sa next week, nandito kayo, alright? Then, the following week, magpre-recorded lang po kami. So, babalik kami sa pre-recorded. Pero, sa following weekend, the following Wednesday, the 30th, nandito po kami.
4: Yes,
0: okay?
4: Yeah.
11: Correct.
0: So, katapusan na yon, 30th na ng September. So, yan po ang abangan ninyo dito sa amin sa Filipino Radio Program at 104.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. At, my goodness, 7:54 na. Ay, 6 minutes na lang, lalarga na tayo. Ano ba yan? Ano ba yan?
4: Ano ba yan, mga time sheet ano? Na yan?
0: Oo, time check. O, diba? Uy, wag naman po kayo makalimot. Kahit nandito tayo, nag-check ano tayo. Mag-tune in din po kayo sa ating Barkadahan Forever. FM. Ay, teka. Barkadahan Forever Worldwide. Okay? Iyan ang ating YouTube channel. And kung gusto niyo pa makarinig pa ng maraming music, kasi alam natin pag nagla-live tayo dito, hindi tayo nakakapagpatugtog ng maraming songs. So, dun sa ating Barkadahan Forever Worldwide, dun natin maririnig yung mga musikang talagang napapanahon. And then yung mga balita na naka-picture.
4: Mga chismisa.
0: Andoon. Okay? Naka-flash doon. Okay? Every Monday and Wednesday. Every Monday and Thursday. Naloka na ako. Thursday yon. Oh, Monday and Thursday naman yon. From 8 o'clock yon. 14 minutes lang yon. Pero... makakaano kayo doon, makaka-relate kayo sa ating Barkadahan Forever Worldwide. Uy, ngayon magpaalam na tayo, mga katropa ko mahal. Sige, start saying na, mag-ano na tayo. Mag-good night message lang tayo sa ating mga katropa at abangan nila tayo next week.
10: Okay guys, so this is not the last but just watch out again.
0: The beginning. This is the beginning. Yes.
10: So, good night na. So, see you next week, guys. So, abangan nyo ulit kami dito sa... Ano yun? Katro...
0: Filipino Radio Program.
10: Filipino Radio Program.
0: At 104.7 Gibson FM. Yes po. And then, Loida, please. Thank you. My baby.
11: Salamat sa pakikinig.
0: Yes, thank you also. Ayan, maraming salamat.
13: See you next week, guys.
0: No, yeah, that's right. Next week, then. Okay. My dearest Chef.
11: Thank you for tuning in
0: 104.7
11: Gippsland FM. Good night. Have a blessed...
0: Yes, have a blessed evening.
14: Thanks for having us po, and good night sa lahat. See you later, alligator.
0: Yeah!
10: Okay, di paalam ka na, Ote. Mag-good night ka. Sabi, ano.
11: Good night na po sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig.
0: Maraming.
11: Kung sino ang mga susunod na ating bisita.
0: Abangan.
11: Abangan. At saka mag-message lang kayo.
0: Hindi
11: ka na
0: yeah. Hi!
11: Pagkakaroon tayo ng mga dear...
0: Yeah, actually, meron. Uy, meron nga talaga tayong, meron nga tayong letter ngayon galing sa ano, pero wala na tayong oras, mga katropa. Meron kaso, wala na tayong panahon.
10: Wala na, we don't have enough time, guys.
0: Pero abangan nyo yan next week. Ipapalabas natin yung mga papa-read natin kay ano, kay Papa Franz dito. Papa-read natin sa kanya yung mga letters ng ating mga letter senders.
11: Sabi nga ni Boss Kel.
1: Sabi ni Boss Ato
2: Jonathan
1: ng Garcia.
0: Yes, that's right. You know, so he's asking us for more hours. So of course, why not? You know, and pag binigay sa atin, pag ino-offer sa atin ng more hours, tatanggapin natin yun. Diba? So, kailangan samahan ninyo ako. Walang iwanan, ha? Walang iwanan sa bayan.
12: Walang iwanan sa bahay ni Juan.
0: Walang iwanan sa bahay ng Gipsang FM. Diba? Siya. Oy, dalawang minuto na lalaro ka na kami dito. Maraming salamat sa inyo, mga katropa ko, mahal. Until next time, of course, abangan na lang natin na susunod na ano. Kasi nasa recorded. Anyway, wala pa tayong, no, pwede ba mag-extend? No, wala naman pala susunod. Sabi ganun eh. Anyway, of course, mga katropa kong mahal, maraming salamat po sa inyong lahat na nandito ngayon sa studio. Thank you, all of you. And of course, abangan ninyo kami next week, mga katropa kong mahal, na nandiyan sa mga tahanan ninyo, kung sino nakikinig sa website, www.gibsonfm.org.au. Thank you all so much. At of course, mega loud shout out na lang po sa inyong lahat dyan, ang ating mga OFW, mga loving OFW natin, nasan man kayong sa mundo, mahal namin kayo. Ingat po kayo, mga katropa kong mahal. And of course, this is your host, Ati G. Agustin. Signing off muna kami. And syukaran. Take care.
12: Paalam.
0: One more.
2: Five, six, seven, go. Hanggang sa muli. Paalam.
0: Sakto alas 8.
15: Sell or manage commercial property in Gippsland? Talk to Gippsland Commercial. From retail shops and industrial warehouses to office spaces and investment properties, Gippsland Commercial provides specialized commercial property sales, leasing and management services across the Gippsland region. Whether you're a landlord, investor or business owner, Marina Perioris can assist with tailored commercial property solutions backed by local knowledge and personal service. Call 0468-333-245 or visit gippslandcommercial.com.au. Gippsland Commercial, local knowledge, commercial focus. Proud sponsors of Gippsland FM and 3BBR West Gippsland.
16: Open House La Trobe celebrates the places, stories and communities that make the La Trobe region unique. Step inside remarkable buildings, explore significant places and enjoy experiences that reveal La Trobe from a new perspective. Whether you're a local or visiting for the weekend, there's something for everyone to discover. Through tours, talks and a symposium, the festival program will open doors across La Trobe City. Open House La Trobe, October 9 to 11. For more information, visit openhousemelbourne.org and click Open House La Trobe, proudly sponsoring Gippsland FM.